0: kitang-kita.
1: Bimec Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimec Premium. Kitang-kita ang galing.
6: Wait! Isa-isa lang mga ka-vibe.
7: Huwag ka po maniwala dyan.
6: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time. Your voice matters. What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mahalagang bagay.
8: Any objection?
6: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
7: Oy, wait ha.
6: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB 99.1. Up, up, up!
9: Walang take out!

0: Bygon, 100% knockdown!
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Tony. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.
8: Basta pag nilalagnat,
9: dapat matik. Ibay, Jessic.
8: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
9: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
8: Dapat matik. Ibay, Jessic.
10: Alagang Unilab yan.
11: Paracetamol is a generic name of Ibay, Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Ibay, Jessic. Anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Ibay, Jessic.
13: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
14: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
15: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message to our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera, every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
6: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
7: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
8: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
11: It's Mele

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
4: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
5: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
6: Talaga lang ah.
5: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
6: Sandali, hindi pa ako tapos.
5: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
6: Thank you so much, amen!
5: Nakakalungkot.
7: Grabe kayo eh.
5: Minsan,
6: akala ko ba, baby mo ko?
5: Nakakatakot.
7: Huwag mo nang isipin yun.
5: Minsan, nasa taas.
8: Lahat ng araw sa inyo.
5: At minsan,
9: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
5: Nasa ibaba.
10: Oo, sinabi mo pa.
5: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: Bygone, 100% knockdown!
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
7: Oo, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: Isang mainit na hapon, mga ka-vibes. Yeah. And yes, this is DJ Amir. Sa programang Wanna Know Why, ang programang will always answer your why. 3:30! At alam nyo ba, may kasama ako at alam kong na-miss nyo talaga siya. Ayan. Kaya naman, narito na ang nagbabalik. Hindi naman siya nawala. Inayos na lang daw yung buhay niya. Joke! Hindi, joke lang. Hello, magandang hapon sa iyo, DJ Nash!
1: Hello, hello mga ka-vibes! Yes! nagbabalik na. Mga 2 months ding nawala. Yes.
0: Oo,
1: eto na.
0: Ano ba nangyari? Ano ba nangyari sa iyo?
1: Eto, binalik yung pagkakulot kasi umunat. Grabe, ang dami pinagdaanan. Umunat na siya.
0: ayan. Batiin mo sila.
1: Hello, magandang hapon sa inyo mga ka-vibes. It's a Sunday afternoon and I hope, we hope here in GV that you enjoy your family day today. Oo naman. Ito, bumabati na naman ang magbabalik. Sana, soon na talaga.
0: Ay, oo. I-push mo na yan, DJ Nash. Ayan. Makakasama natin si DJ Nash for today's program hanggang 6 p.m. Oh yeah, at least ngayon may kakwentuhan ako. Ito po ang huling linggo ng buwan ng June. So, 2 days na lang, papasok na tayo sa buwan ng July. Kumusta ang June mo?
1: Challenging. Ang challenging niya. Pero nakakatuwa lang, no? Aminin nyo, mga ka-vibes, ha? Lahat tayo nagdadaan. May pinagdadaanan financially. Pero nakakatuwa, no? Manageable siya this time. Yes!
0: Oh, diba? Ang arte mo dun. Ako walang arte-arte pag ganyan mga financial. Nako, na-stress ako talaga dyan.
1: Sakit talaga sa ulo. Oh,
0: ang importante, syempre, nagpo-provide si Lord, diba? Correct. Kaya mga ka-vibes, nako, kapit lang. Alam nyo naman ang buhay, ganyan talaga. And, sasamahan namin kayo. So, DJ Nash, kapag may mga song request tayo at mga pa-shoutout, saan ba nila tayo iti-text at ifa-follow na mga social media accounts?
1: Saan pa ba mga ka-vibes? You can always text call ang ating text lines ang 0967-069-5768 at ang 0908-516-4466. At mga ka-vibes, pwedeng-pwede rin kayong mag-chat, lalong-lalo sa mga naka-free data. Yes, pwedeng-pwede nyo i-follow ating page, ang www.facebook.com/gb99.1 or just go to your Blue app sa Facebook ninyo, search lang GB99.1, follow, and then message us with your song request at pabati. Ganon din sa ating X and Instagram at GB99.1, Signal TV, Channel 306 o 306, TikTok GB99.1 FM, at ang YouTube channel natin, GB99.1, Your Good Vibe Station, at sa lahat ng walang transistor radio o yung mga pinipihit-pihit na may antena, pwedeng-pwede naman kayong mag-tune in sa atin as long as you have internet connection. You can go to this link, www.mixlr.com/gb-991, o di kaya download din nyo ang app, o di kaya naman itong pinakamabilis sa lahat at pinakamadali, I think. Pumunta kayo sa inyong search engine, Safari, Google, o kung ano man yan, that just type gb99.1 space mixlr. Yun.
0: Kaya naman, ready na si DJ Nash. At mukhang makakasama ko si DJ Nas every weekend. Pero sa sarili niyang program, I hope mapush na yan.
1: Praying.
0: So, magiging bahagi na si DJ Nash ng ating weekend. Kaya naman, DJ Nash, ilibre mo na ako. Nagugutom ang DJ Amir mo, ang iyong titang ina. Kaya saan mo ba ako ililibre mamaya?
1: Nako, DJ Amir, eto pwedeng-pwedeng to. Pasok na pasok sa budget. Yes! Kasi naman, we can order from any branch of Delis Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. They are also open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delis Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Again, mga ka-vibes, only 229 pesos. Kaya pwedeng-pwede ka naman libre anytime, anywhere.
0: Oh, diba? Oh, sige, tara, gimmick tayo tonight. Basta ako, wala akong pasok bukas. Naka-birthday leave ako.
1: Oh, ay, saan mo ako? Oh.
0: total free entrance naman yan. O, saan ba yan?
1: Pwedeng-pwede na sa lahat ng mga kabibes natin, naghahanap pa rin ng libre. Ito na para sa inyo. Visit the bigger and better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. At higit sa lahat, open 24/7 with free entrance at Capito Sports Bar.
0: Yon, kaya naman mga ka-vibes, it's 3:35, music muna tayo at chill muna kami ni DJ Nash. Babalik si DJ Amir para sa ating segment na Ganda Kahuana, maya-maya lamang, kaya dyan lamang kayo mga ka-vibes. This is your titang ina ng bayan, DJ Amir with
1: your OG Kulot DJ, DJ Nash.
0: Yay! Siyempre, saan pa ba kundi sa programang Juana Noway at sa mga mapapakinggan DJ Nash?
1: Mapapakinggan nyo lang yan dito sa nagisan yung Good Vibe Station, GV99.1.
0: At dahil dyan, narito na ang tugtugan ng mga stalker.
1: Stalker?
0: Oo, ito yung mga kanta ng mga stalker. Mula kay The Police, Every Breath You Take. Only here sa GV 99.1, Your Good Vibes.

0: Your ultimate weekend rewind of pop and slow jam. Spanning from three decades, from the 70s to the 90s. Only here at GV99.1. Your good vibes.
1: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Daddy, when I grow up, I'm gonna be a superhero.
3: Talaga ba? Bakit naman superhero?
2: Because superheroes can do anything. Just like you.
3: Shh! Secret lang natin yan. Baka maniwaling kapitbahay natin.
2: Be Father Stay Super Dad.
3: Para sa mga haligi ng tahanan, kay Papa, kay Tatay, at kay Daddy na naging automatic fixer, instant driver, at full-time superhero ng pamilya. Happy Father's Day mula sa inyong Good Vibes Station, GV99.1.
4: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
5: Kavibes, DJ Amir here. Catch me every Sunday from 3 p.m. to 6 p.m. on Wanna Know Why. Dahil pag Sunday, dapat chill lang tayo mga kavibes. Wanna Know Why? Ang programang will always answer your whys. Only here at GV99.1, your good vibes.
6: DJ Amir on GV99.1, your good vibes.
7: At syempre, mabilis na ako nagbabalik para sa ating Ganda Kawana segment 342. So, ano bang pag-uusapan natin today? Pretty woman. Mga ka-vibes, ayan. Ano ba si Ate Rose? Sige, ha? Tatanong ko si Ate Rose. Ayan. Baka iniisip nyo sino ba si Ate Rose. Hindi po siya totoong tao. Ate Rose ay isang creative o campaign character na kumakatawan sa atherosclerosis. Ayan. So, ito'y isang kondisyon kung saan unti-unting naiipon ang taba o kolesterol, calcium at iba pang substances sa loob ng ating mga ugat o arteries. At ang tawag dito ay plaque. So sa paglipas ng panahon, kumakapal at tumitigas ang bara sa ugat, kaya humihigpit. Ano ba? Ayos mo mga desisyon mo, DJ Amir. Humihigpit ang daluyan ng dugo at dahil dito, nababawasan ng oxygen at nutrients na nakakarating sa puso, utak at iba pang bahagi ng katawan. Kapag lumala ang pagbabara, maaari itong humantong sa heart attack, stroke, peripheral artery disease at iba pang cardiovascular diseases. At ang nakakatakot, madalas ay walang sintomas ang atherosclerosis sa loob ng maraming taon. Kaya ang iba, nalalaman na lang kapag nagkaroon na ng emergency tulad ng heart attack o stroke. Kaya ang mensahe ng campaign na Defeat Ate Rose ay simple. Ayan, pigilan natin ang pagbabara ng ating mga ugat bago pa man ito maging sanhi.

0: at prutas, isda at lean meat, whole grains or low carb alternatives kung naaangkop sa iyong health goals. Maraming tubig, limitahan ang maaalat na pagkain, processed foods, soft drinks at matatamis, deep-fried foods, labis na pagkain. At gumalaw araw-araw, hindi kailangan mag-gym agad. Ang 30 minutes na brisk walking, pag-akyat sa hagdan, pagsasayaw o simpleng paglalakad ay maaaring tulong sa kalusugan ng puso. Kaya nga kami dito sa mga DJ sa GV, mga ka-vibes, inakyat namin fourth floor. Kaya medyo nalilimitahan ang pagbabara. Alagaan din natin ang mental health. So ang matinding stress ay nakaka-apekto rin sa puso at maglaan tayo ng oras para magpahinga, manalangin, tumawa, makipagkwentuhan sa pamilya at gawin ang mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo tulad ng pakikinig sa GV99.1. Alamin natin yung mga warning signs, mga ka-vibes. Kapag nakakaranas ka na ng pananakit o paninikip ng dibdib, hirap sa paghinga, pananakit ng panga, balikat o kaliwang braso, bigla ang panghihina o pagkahilo, malamig na pawis, huwag baliwalain. Magpatingin agad sa pinakamalapit na ospital o doktor. Mga ka-vibes, tandaan natin na ang pinakamagandang investment ay ang ating kalusugan. Hindi natin kailangang hintayin ng heart attack o stroke bago magsimulang magbago ng lifestyle. Minsan ang maliliit na hakbang, pagbabawas ng maalat at asukal, paglalakad sa araw-araw at sapat na tulog, pag-inom ng tubig at regular na pagpapatingin sa doktor, ang pinakamalaking regalo natin sa ating puso. At tandaan, ang tunay na kagandahan ay hindi naman nakikita sa ating panlabas na anyo. Mas maganda pa rin ang taong may malusog na puso, masiglang pangatawan at mahabang panahong makakasama ang mahal natin sa buhay, 'di ba? At dahil dyan, DJ Nash, basahin ng mabilis ang mga nag-message sa ating text line.
1: Eto na nga, hindi na nagpapauli, unahin na natin ang kanina pa'y nag-chat-chat. Chat-chat, nagde-text. O, unahin na natin 7969. Good afternoon, DJ Mir. Paki-play daw ng You Got It All by the Jets. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you. Next naman si 5975. Hi, DJ Mir. Pwede po bang mag-request ng Made Me Stronger by Regine Velasquez? Salamat po. Ayun. Next but not least. Oh, ito pa, si Norberto. Nako, na-miss kita, DJ Nash. Ay, kailan po kayo lilipat sa araw? Baka masunog tayo sa araw. Pero yes, very, very soon. Magiging weekend DJ na rin tayo. Magiging kasunod ni DJ Amir kung papalarin, kung nanaisin.
0: Yes. Oh, diba? Sige, ano pa?
1: Eto pa, meron pa. Good afternoon, DJ Amir at DJ Nash. Shout out kay Raymond Flores, aka Pacon, at kay Engineer Joel Simbulan Datuin. Shout out din sa Airwolf Voice. Pa-request po ako ng song Three Stars and Sun by Francis M. Thank you, DJs, and babuhay ang Good Vibe Station, GV99.1. O eto na, last but not the least, before our playlist. C2613, shout out sa tropang Chu na sina King, Janky, Julito, Jason, Erlito, Balatong, Jimmy Suleman, Sinubi, Jonathan?
0: Jonathan? Para sa Nueva Ecija, ganyan ba banggitin yung ano eh, pronounce ng Jonathan? Oh, oh. Jonathan!
1: Jonathan! Tapos si Judith.
0: Si Judith.
1: Pero anyway,
0: bala kayo dyan.
1: Pasinsyana ka. Oo, pasinsyana ka. Ito na nga si Jonathan LJ Bogart. Salamat, DJ.
0: Alright! Ayan, sige, pa-play natin yung song request nyo. Kaya naman, dyan lang kayo mga ka-vibes at we will be playing more music. Rewind Weekend Songs para sa inyo. Only here sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV99.1.
2: Ultimate Weekend Rewind of Pop and Slow Jam. Spanning from 3 decades, from the 70s to the 90s. Only here at GV99.1. Your Good Vibes.

0: Kavibes! 4:26 ng hapon. Ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir, with
1: your OG Kulo, DJ Nash.
0: Ah, diba? Live na live na po tayo. Saan ba, DJ Nash?
1: Dito lang, syempre, sa ating Facebook Live, mga Kavibes. Ayan. Kaya naman sa ating mga Kavibes, again, punta lang kayo nun yung Blue app or Facebook app and search GB99.1. Tapos, may kita nyo ang ating live.
0: Yun. Oo. Sige, DJ Nash. Saan nyo ba ililibre yung mga birthday celebrants na babatiin ko ngayon?
1: Eto, wala nang takas tayo dito, ha? Eto, 24/7 to. Nako, sinasabi ko sa inyo. Pag-usapang libre, dito tayo and visit the bigger and better Capito Sports Bar in Mabalacad with back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms open 24/7. And again, free ang entrance dito lang yan sa Capito Sports Bar.
0: Sa mga babatingin kong birthday celebrants ngayon, mga ka-vibes, baka naman gusto nyo maglibre. Gusto namin ni DJ Nash yan. Saan ba yan? Oh, saan yan?
1: Dito lang yan, mga ka-vibes, ha. Pwedeng-pwede kayong umorder, magpadala. Oo, 4th floor, PG Building, Balibago, Angeles City.
0: Yes. Uy, ano yan?
1: Ay. Ito na nga. You can order from any branch of Delis Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Kaya naman stay tuned, mga ka-vibes, or follow Delis Cheese Dough Pizza on their Facebook for updates.
0: Yon, no? At syempre, dahil dyan, babati muna ako sa mga birthday celebrants, DJ Nash. Oh, saan ba ako babat? Syempre, babatiin ko lang ang aking friend dyan sa, my friend, dyan sa Canada, si Armando Ventura. Happy Yon. Birthday sa'yo, my friend. Kay Ate Leia Divina Grospe, happy birthday. At kahapon, kay Ate Edna Pasyon at kay Zay Galliardo. Naman, makakalimutan ko ba ang nagbe-birthday ngayon? Triple citizen na siya. Alam mo ba yon? Ang aking tito. Tito Reuben. Reyes. Tito Beng Beng. Happy 60th birthday! Ayan. Canadian citizen, Filipino citizen, at senior citizen na siya. Yung dami niya.
1: Dulo.
0: Oh, yon. So 60th birthday na niya, kaya nagpakain siya sa amin kahapon sa San Jose Nueva Ecija, mga ka-vibes. Kaya naman, happy birthday, at dahil diyan, narito ang birthday song ko para sa inyo. Nasaan na yon? Nahanap ko.
1: Ayan.
0: Oh, eto na.

0: Happy, happy birthday po sa lahat ng mga ka-vibes nating nagdiriwang ng kanilang karawan ngayon. June 28, 2026. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Ayan. At syempre, DJ Nash, paki-like and share naman nila ang ating Facebook Live. Saan ba nila matatagpuan ang ating Facebook Live?
1: Nako, mga ka-vibes, pumunta lang kayong Facebook app. Search nyo lang GB99.1. Yung may yellow na background at may red at blue na font. Yun ang inyong puntahan. And then, makikita nyo ang ating live and then share. Of course, mag-iwan na rin kayo ng comment ninyo sa baba, of course. At samahan na ninyo na inyong song request. At meron pa nakakalimutan si DJ Amir.
0: Ayun.
1: Oo. Happy, happy birthday sa kanya!
0: Oh, yes! Last time belated.
1: Ayan.
0: O, yung nga pala, lahat po nang bumati sa akin, pwede ba po hanggang June 30 pa long birthday celebration
1: yes.
0: po yan. Lahat ng mga ka-vibes natin na bumati, lalo-lalo na dun sa program ng aking inaanak na si DJ KG Boy. Oo, sa kanyang programang The Morning Roundup. Binati niya po ako doon ng bonggang-bongga.
1: Yes.
0: Ayan, thank you so much sa aking inaanak na sobrang gwapo. Ayan, DJ KG Boy at sa lahat po ng bumati sa akin noong June 25. Thank you very much.
1: Ayun.
0: O, alam nyo, pwede pa naman kayo magpadala ng inyong mga regalo. Lalong-lalo na si Norberto. O, ayan, belated happy birthday po DJ Amir. Mabuhay po kayo hanggang gusto nyo. Alalahanin nyo po sana ako kapag kayo na ang reyna ng buong mundo. More birthdays to come. God bless. Salamat po. At bago ako maging reyna ng buong mundo, mauuna muna maging reyna sa akin si DJ Nice. Mauna. Mauna siya. Ayan mga kabay, syempre, ano ba ang ating pag-uusapan ngayon? Syempre, ito yung programa ang sasagot sa inyong mga bakit. Ayan, at syempre, ngayong araw pag-usapan natin ang isang magandang pagbabago na unti-unti na nating nakikita sa henerasyon ngayon. Wanna know why? Iba na ngayon ang mga tita. Ayan, oo. Dahil hindi naman sa perpekto sila, kundi dahil alam na nilang pakiramdam na lumaking kulang sa emotional support, validation o pag-unawa. Kaya ngayon, pinipili na ng mga tita, ayan, na maging bahagi ng paghilom, hindi lang ng pagbabago, panibagong sugat. Ito ay tinatawag nating breaking the generation cycle. Actually, hindi lang naman mga tito, pati mga tita, pati na rin ang mga tito. Ayan, nakaka-relate ka ba sa ganyan?
1: Naman. Oo. Speaking of tita, sila talaga yung unang-una mong iisipin na kontrabida. Oo.
0: Noon.
1: Noon talaga. Nako, sinasabi. Ano, makaka-relate talaga dito yung mga bata na naranasang walang cellphone, walang internet. Tanging kaligayahan nyo ay maglaro sa labas tapos may tita ka pang sisigaw. Oo. Umalis kayo dyan. Hindi kaya pagsasarang ka ng ano, ng pinto. Doon kayo maglaro sa labas.
0: Tsaka ano sila, anto-toxic ng mga tita noon.
1: Ay, nako.
0: O, yung bata, yung mga pinsan mo, tataas ng grade. Mga pinsan mo, ikaw ba, honor ka? Yung mga ganun na mga tita noong araw eh, no?
1: Hahanap at hahanap sila ng ano, ng ikakababa mo. Ganun.
0: Yung tipong, ba't ang payat-payat mo? Kapag siguro, addict ka. Mga ganun yung mga tita noon eh. O kaya naman, pag mataba ka, taba-taba, mag-diet ka naman. Ganon katotoxic no ng mga tita. Pero
1: mismo
0: ngayon, DJ Nash, iba na ang mga tita ngayon.
1: Ay, paano?
0: Siyempre, sample mo na ako dyan.
1: Ay!
0: Wala ba?
1: Naman.
0: Unang-una, ang mga tita ngayon, hindi na sila ng pe-pressure.
1: Ay, di. Paano hindi ng pe-pressure?
0: Kasi nire-respeto na namin yung mga timeline ninyo, mga Gen Z at Millennial.
1: Paano?
0: Oo, yan. Hindi namin kayo minamadaling mag-asawa.
1: Hmm.
0: Tama ba? Mali.
1: Hindi naman. Okay.
0: Hindi na namin kayo minamadaling magkaanak agad. O magkaroon ng sariling pamilya. Kasi kung hindi pa kayo handa, edi hindi. Pansinin mo yung mga tita ngayon, ha? Yung generation ngayon
1: tsaka
0: ng mga tita. Kasi yung mga tita noon, mga lola na ngayon, kaya hindi na sila.
1: Naman. Okay, lalapit doon. The joke lang. Malay mo naman, di ba, nagbago. Pero sa totoo naman, minsan yung mga tita ngayon, emotional support na rin sila.
0: Mm-mm.
1: Sila ang pinaka-tinatakbuhan natin pagka wala tayong masumbungan na.
0: Correct. Ayan. At syempre, ikalawa, mga tita ngayon, mga hindi na sila konsentidor. Pero parang mas konsentidor sila ngayon.
1: Feeling ko.
0: ba? Kasi mamahalin namin kayo pero hindi namin kukonsintihin yung mga mali. I mean, siguro mas malawak ngayon. Hindi mas sa pagiging hindi sa konsentidor. Kumbaga,
1: medyo.
0: Tinitignan na namin yung ano ba yung ano nyo ngayon, mga pananaw nyo ngayon. Open na kaming makinig.
1: Sa bagay, no? Kasi minsan, no, hindi naman konsentidor pero papunta na rin doon.
0: Pero,
1: sabihin, oh, okay ha, bibigyan ka naman ng limitasyon.
0: Oh,
1: yes.
0: Yan, with limitation.
1: Oh, bibigyan, oh. Bibigyan pumunta ka pero. Yun,
0: pero, ayan. Pero noon, ang mga tita noon ay talagang mahihigpit talaga sila. Ako nga noon eh, yung nag-aaral ako sa Manila nung college ako, yung mga tita ko noon, sobrang conservative. Oo, nung ano, nalaman nilang nagpatato ako, galit na galit yung tita ko, ang daming sinabi, ang haba ng linya. Sabi niya gano'n, paano yan pag nagpatato ka, ano sasabihin nilang sa'yo ng mga mapapangasawa mo, ng mga biyanan mo, galing ka ng ano, ex-convict ka, mga gano'n. Diba? Oo, gano'n. Ganon noon ang mga tita ko noon, no? Anong oras ka na naman uuwi? Uwi pa ba naman niya naman tinong dalaga? Ah, ganyan.
1: Ah, grabe. Grabe yung panahon nila noon, no? Hmm. Pero hindi man namin naranasan yun, pero meron yung mga ganyan. Yung tipong, syempre, ikaw na nagmagandang loob. Nagluto ka, dadaan siya. Hindi imbitado to, ha?
0: Oo.
1: Oo. Tapos ala, sa tingin ko, ayun, ito yung mga tipo ng tita dati. Hindi naman nila direkta lang lalaitin kung anong meron ka. Ano lang, pasaring ba? Siguro mas masarap itong lalagyan mo ng ganito. Mga ganon.
0: Hindi na sila, hindi, wag yan. Ganon.
1: May mga ganyan silang effect.
0: At alam mo ba ngayon, DJ Nash, ang mga tita ngayon, mga expressive na sila sa kanilang love. Sa kanilang love language. Hindi na kami nahihiyang sabihin na proud ako sa'yo. Ayan, o kaya mahal namin kayo at naniniwala kami sa kakayahan mo. Ay, wala akong titang nagsabi sa akin yan noon.
1: Wala.
0: O, wala.
1: Nananawagan po ako, pakisabi po sa kanya.
0: Ang mga tita ngayon, marunong na kami mag-appreciate. Aminin nyo yan, di ba? Very good kami dyan. Hindi na namin nahihiyang sabihin sa mga pamangkin namin. Alam mo, mga pamangkin ko, alam mo yan.
1: Actually, mas ano pa, mas madali pang magsabi sa tita talaga. Pero, ewan ko lang, on some point, no, meron at meron sa isang bata, syempre lahat naman tayo dumaan sa pagiging bata, mas madali sa isang bata na magsabi sa tita, especially pagka alam mong kakampihan ka.
0: Correct.
1: Oo. May time na ano, may time na magagalit siya, may time na pagsasabihan kanya si sermonan kanya, pero alam mo na hindi kanya husgan.
0: Oh, correct. Mm-hmm. Kaya na mga tita at tito ngayon. Ika-apat, DJ Nash, ang tita ngayon hindi na naninigaw para lang mailabas ang galit. Alam mo ba yun? Hindi na kami naninigaw ngayon.
1: Ano na lang?
0: Kung may problema, pag-uusapan, di ba? Kung may pagkakamali, itinutuwid na namin with respect. Ayan, at with love. Kasi ako, mga tita ko noon, talaga grabe, no? Talagang bash kung bash. Ay, diba lang na pag-reunion nung araw, mga tita, grabe. Uy, tama na nga yan, mga ganyan. Mga wala kang ginawa, kundi mag-telebabad. Ganon, diba? O, ngayon, hindi na ganon. Oo, so, ganon ang mga tita noon. At ang tita ngayon, na marunong na kaming mag-sorry. Yung hindi na ngayon sa amin hadlang yung edad para magsabi kaming, I'm sorry. Yan. Dahil ang respeto talaga nagsisimula sa pagpapakumbaba.
1: Ang hirap. Yan ang isa sa pinakamahirap
0: anong edad. Ikaw ba
1: dito ka na? Mukha lang. Papunta na doon. Actually.
0: Ah,
1: grabe, ang hirap.
0: Bakit? Hindi siguro kuya pa rin eh.
1: Ah, ano? Ay, oh. Hindi ko nalang
0: imagine. Shoutout mo naman yung sister ko dyan. Sister Rafa.
1: Ayan.
0: Nagbabalik na po si DJ Nash.
1: Eto na. Eto na yung anak.
0: Ang ipagmamalaki mo na naman.
1: Ang hirap minsan din talaga, no? Kung saan ka lalagay. Kung dito na nga. O, ito sa... Eto, DJ Amir. Mm. Sa edad namin na to, hindi na namin alam kung saan kami lulugar.
0: Nandun kayo sa nasa gitna.
1: Oo. Minsan may tatawag sa yung kuya, minsan may tatawag sa yung tito, may tatawag sa yung ninong. Tapos ang hirap. Alam mo yung mga kasama mo sa work, na alam mong 5 years ang agwat sa'yo, dati tinatawag mo silang kuya, ngayon pre na lang.
0: Diba?
1: Yung range ninyo din na nagkakalayo. Pag sinabing 5, ah, malapit lang yan. Ganon. Uh-huh. Diba? Kaya medyo mahirap. Kaya sa mga tita dyan, supportahan ninyo ang mga nasa ganitong edad din. Yung mga nagpapunta pa lang. Uh-huh. Papunta pa lang ba sa... Saan ba tayo pupunta?
0: Papunta na dun sa sinasabi mo kanina, itong susunod kong sasabihin. Kasi
1: nga.
0: Sabi mo nga, mas nag-o-open pa kayo sa mga tita. Diba? Tama. O mga tito. Kasi ngayon, ang mga tita, tumatayo na silang mga second mother. Diba? So, hindi lang sa masasayang araw, pati sa mga panahong gusto mo ng sumuko, may problema ka, kasama nyo sa mga highs and lows ng buhay nyo, mga tita. Pwedeng lapitan.
1: Oo. Oh. Diba? Tsaka ano, minsan masarap daw may kain sa mga tita.
0: Ano daw?
1: May kain.
0: Makikain.
1: Sarap makikain.
0: Yan tayo eh. Kaya lumalaki ka eh.
1: Makikain. On some point, masarap makikain sa kanila. Tapos may talk show kayo ng Berry Light.
0: Oo, diba? Uh-oh.
1: May mga ganun. Hindi mawawala sa tita yon.
0: At alam mo, mga tita ngayon, nangangamusta na. Hindi lang dahil may sakit ka.
1: Ay, akala ko, ano?
0: hindi rin para makichismis. So, diba? Kung dahil gusto malaman ko, okay lang kayo. Ako, once in a while, kinakamusta ko yung mga pamangking ko. Wala lang, kamustahin ko lang, kamusta na. And at some point, yung mga maliliit kong pamangkin, para silang mga happy pill sa akin eh. Oh, alam mo ba yun? Naisip ko tuloy, yung mga tita ko kaya nun, happy pill din kami. Feeling ko kasi nagagalit sila sa akin pag malilikot kami.
1: Parang stress pill, ganun.
0: Ay nako, ay bago tayo magpatuloy no, DJ Nash. Babatiin ko lang muna yung boss ko. Ayan, si Boss Josephine Tanglaw. Ayan, si Boss kasi hi sa mga kasama niya kanina sa Haduan. Ayan, sa barangay. Kagayan ah, barangay sa Haduan. Teka lang ha, medyo nakalimutan ko sa bambandang barangay yung Haduan na sa ano eh. Haduan, barangay Marcos Village diyan sa Mabalacat. Ayan, yung mga kasama kanina ng boss Joko. Ayan. Hello po sa inyong lahat. At si Kuya Joven. Kasama niyo si Kuya Joven. Ayan. Nagkaroon sila ng outreach dyan earlier. Ayan. Thank you so much. Mabuhay ka, Boss Jo. At syempre, babatiin ko din yung mga aking kasama dyan sa seat sa office namin. Ayan. Syempre, kay Ma'am Elsie, belated again ang haba ng birthday mo, Ma'am Elsie. Ha? And of course, happy birthday din sa mga kasamahan ko dyan na magbe-birthday na malapit na. Meron sa June 29 at June 30. So, advance happy birthday. And of course, hello din kay Manager Miko So. Ayan, sa aking ma friend Don. Ay, happy birthday ngayon sa mother ni Don Tuason. Ayan, happy birthday, mother. At syempre kay Febby, kay Nia, get well soon Nia, I hope okay ka na. At syempre kay Sir Richmond, kay Maris, huwag kayo mag-alala, wala ako bukas. Hindi ako papasok. At syempre sa aking inaanak Catherine Tubig, kay Prey, ayan, sa mga bagets naming mga social workers sa office. Hello sa inyong lahat. At sa mga piloto namin, Kuya Sunny, Kuya Bong, and kay Tropang Rosby. At sino pa ba yung mga nag-birthday last time? Ayan ba sa ayan, mga happy birthday sa inyo. Siyempre, sa inyong lahat dyan. Okay mga ka-vibes, ituloy na natin ano, bago tayo magtapos sa ating pinag-uusapan, DJ Nash. Alam nyo mga tita ngayon, hindi na gumagamit ng utang na loob. Kapag tumulong ngayon ang mga tita, hindi na yung parang may kapalit. Kasi ang pinakamagandang kapalit para sa amin, yung makita kayong masaya, safe, at maayos ang inyong buhay.
1: Oh.
0: Kasi parang noon, pag halimbawa, kasama ka ng tita mo, nakibahay ka sa tita mo, ganyan, ako, hindi pwedeng hindi ka maglilinis ng bahay niya, hindi pwedeng hindi ka magluluto, ganyan, kailangan obligado, hindi ka lang nakikitira. Ganun. Hindi ka lang nakatira doon, kailangan ibabalik mo talaga yung ano. Pero hindi naman lahat, ha? Hindi ko nila lahat, no? Noon kasi ganun. Oo.
1: Yes.
0: So, kaya mga ka-vibes, ang pagiging tita, hindi naman ito tungkol lang sa pagiging kapatid ng magulang ninyo, di ba? Isa itong responsibilidad na maging isang taong nagbibigay ng pagmamahal, paggabay, at emotional safety. Ang mga tita, mga tito, hindi naman

0: Nyo. Hindi ko alam kung nanonood at nakikinig kayo, pero kung matimingan nyo, eh, di very good, di ba? Hello sa inyo. Ayan, alam nyo, nakinig ba kayo? Sana kung hindi kayo nakinig, panoorin nyo ulit sa ating Facebook. Pwedeng-pwede, again mga ka-vibes ha, hindi lang sa ibang lugar, pwede nyo rin panoorin ulit sa ating Facebook ang mga naging live natin dito. Kaya naman i-follow nyo na. Kaya again sa mga tita ko dyan, mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Hindi ko alam ang birthday ninyo, pero yon. Salamat.
1: Ayun. At DJ Nash, ayan, babatiin ko lang yung mga tito ko, lalo na yung tito kong kaninang peloto namin, Tito Gani. Ayan, Tito Gani Reyes. Hello kay Ami, kay Lloyd. Siyempre kay Teya, ang aming happy pill din. At syempre sa lahat ng tito ko at ang buong pamilya nila, sobrang dami. Kasama yung mga pinsan ko. Syempre mga tito ko, Tito Oka, Tito Junior. O sige, Tito Oka, Tito Tita Christy, Tita Jun, Tito Junior at Tita Aida. Ayan, sino pa? Syempre si Tito Beng. At sa lahat ng mga pinsan ko, napakarami kong pinsan. Ayan, hello sa inyong lahat. At salamat sa isang masayang get-together namin. So, parang kanina lang ay nasa Nueva Ecija ako. Back to Pampanga. Real quick. Ikaw, may babatiin ka ba?
0: Ginawa lang Angeles yung ano, yung mabalakat, no? Pero anyway, yan, may gusto akong batiin sa mga yan, sa kasama ko sa ano, sa mga trabaho, ang daming trabaho ni DJ Nash. Sa trabaho, hello sa inyo, naway nag-e-enjoy kayo. Yes, sa aking partner. Ayan, sana nakatulog ka na ng mahimbing. At sa aking mga kaibigan, oo, sa mga kaibigan ko na matagal ko nandiyan nakikita kahit na nandiyan lang naman sila sa kabilang kanto. Oo, sana'y okay kayo. At syempre, higit sa lahat sa ang nag-iisa naming tita, tita ng buong bayan, kay DJ Amir, belated.
1: Yes, thank yes. you so much. Ayaw nga pala mga ka-vibes, nako, binabati ko rin yung mga taga-Kanlungan at Santungan Center. Yan, yung mga, si Tata, syempre, alam mo naman si Tata. Yan, thank you for following and listening sa GV99.1. At syempre, kami ay babalik ni DJ Nash, maya-maya lamang. Samantala, eh, kami muna ay magpapa-indak sa inyo. It's 4:48 in the afternoon. Paki-like and share ang aming Facebook Live sa www.facebook.com/GV991. At dahil dyan, may follow-up si Norberto.
0: Eto na nga. Ayan, buti nga po sa inyo, DJ Nash. Tito tawag nila sa inyo. Sa akin nila, sa akin tawag nila tatay. Sobra sila, Joe.
1: Baka kasi mukha ka ng talagang tatay, Norberto. Okay lang yan.
0: Tito, sige.
1: Okay lang yan. Ayan. Thank you so much mga ka-vibes. At kami babalik ni DJ Nash. Yes, and this is your nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir with...
0: Your OG Kulot DJ, DJ Nash.
1: Only here sa inyo nag-iisang good vibe station. GV99.1.
2: Hey ka-vibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a good vibes reminder from GV99.1, your good vibes.
3: Daddy, when I grow up, I'm gonna be a superhero.
4: Talaga ba? Bakit naman superhero?
3: Because superheroes can do anything. Just like you.
4: Shh! Secret lang natin yan. Baka maniwaling kapitbahay natin.
3: Be father say so for that.
4: Para sa mga haligi ng tahanan, kay papa, kay tatay, at kay daddy na naging automatic fixer, instant driver, at full-time superhero ng pamilya. Happy Father's Day mula sa inyong Good Vibes Station, GV99.1.
5: Mga suki! Order na!
6: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
6: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: What's the best day to go to the beach?
12: Sunday! Always tune in, only here on GV 99.1, your good

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Mel

0: DJ Amir on GV 99.1, Your Good Vibes.
1: And magandang hapon sa inyo mga ka-vibes. Yes, isingit lang natin ng very very quick. Oo, andito ulit ang inyong OG Kulot DJ DJ Nasa, inyong nag-iisang good vibe station ng GV 99.1. At tulad nga ng sabi ko, sisingit lang tayo ng konti. Basahin natin ang ating mga nag-comment kaninang Facebook Live pa. Ayan, nanahin natin si Geblasma Kazoku. Ayan, sana tama ang aming pagbasa o aking pagbasa. Higi po, go, go, go, DJ Amir at DJ Nash. Galing naman kay Dan Cherry, ganda naman ni DJ Amir, my side bet pa. Taray ni DJ Nash. At ganon din kay She Gutierrez. Happy birthday, DJ Amir. More blessings to come. Stay long life. Enjoy your day. At hindi magpapauli si Bernard ng Dawo. Oo, belated happy birthday sa ating titang ina. Oo, sino-sino dito ang kada scroll ay nasa ano videos ni Rene umiiyak. Ayun, oh. Ayan si She, may mga tita din daw talaga siyang stricto, especially kapag babae yung mga pamangkin. Safety first. First, mas okay na yung stricto ka sa kanila. Oo, next naman si Beth Garcia, belated happy birthday din para kay DJ Amir. Ayun, at eto, meron mga sinishare at walang papantay. Eto na nga, ako naman po, side ni Papa, yung pinsan ko na anak nila. Oo, ang daming genealogy. Eto si Mommy Pines. Oo, we miss you, Mommy Pines. Good afternoon, DJ Amir and DJ Nash. Happy Sunday. God bless you. Ayan, si Nyanya Nino, new heart. Yes. Oh, okay. Ang dami nila. Ayan, maraming salamat. Eto, last but not the least, si Justin Alanis. Good afternoon, DJ Amir. Watching from Calamba City, Laguna. At pag-greet naman sila mama. Sila mama sa Buhi Camarines Sur, Family Alanis at Ramboyong. Thank you po. At thank you din sa ating mga ka-vibes na nag-comment at nanood na ating Facebook Live. Again, you can always share that post. At pwedeng-pwede rin kayo maglagay niyo inyong song request dyan every time we are on live. Kaya naman, di ko na kukunin pa ang inyong time. We will be back at your song playlist. Kaya naman, keep locked in sa nag-isa yung good vibe station ng GV 99.1.

0: At kami po yung nagbabalik 5 minutes before 6 p.m. Ang bilis ng oras, DJ Nash. Yes. At dahil dyan, ano ba mga dapat nating i-remind sa mga ka-vibes natin gustong mag-chill this weekend?
1: Especially, no, this Sunday, enjoy nyo lang kung anong meron kayo, kung anong ihahanda ni nanay, ni tita. Siyempre, pag Sunday, alam naman natin, family day. Kaya kung may lakad kayo sa labas, eh, alam mo namang pwedeng siyang next time na lang. Mas mahalaga kasi dito, family day. Minsan lang sa isang linggo ito, kaya naman, bigyan na natin ng time. O, kasi madalas sa atin nawawala ng time, especially lahat ng mga nasa working era na, diba? Diba, DJ Amir? Correct. Yung mga tapos ng graduate, bumubuo na ng pangarap, wala nang time sa bahay, diba? Uh-huh. Lahat tayo nakaka-relate dyan, hindi na natin sila nakikita. Kaya naman, eto, mas magandang treat to dahil ngayon lang kayo magkikita. You can order them from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 peso. Open for franchise again soon. Kaya naman, stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. O di kaya naman, ayan, kayain mo na ang tropa that visit the bigger and better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open 24/7 with a free entrance at Capito Sports Bar.
0: O, libre mo na ako ngayon yan, DJ Nash.
1: Ay, nako, ano masarap yan? To.
0: O, libre belated. Mo na ako dyan.
1: Yes!
0: Ayan, basahin natin message ni Mami Pines. Good afternoon, DJ Amir and DJ Nash. Happy Sunday pa request ng Summer Only We Know by Kian. Shout out to all Jovinian, especially to the two of you. Thank you. God bless from Mami Pines. Okay, yeah. Mami Pines. At syempre, si Shadow mo, DJ Nash, DJ Amir. Long time no see. Maligayang kaarawan mo hanggang di natatapos ang June. Lagi kang kasama sa pangarap ko at panalangin. Daanan lang natin ang sakit at mga problema. Manatili kayong may liwanag at lakas ang iyong buong pamilya at sa trabaho. Thanks. Thank you so much, Shadow Moon. Thank you sa greetings mo sa akin. Na-receive ko yon. Ayan. At syempre, mga ka-vibes. Thank you, Lord. Ayan. Ama naming mapagmahal. Maraming salamat po sa pagkakataong muli kami nagkasama-sama bilang isang pamilya ng mga ka-vibes. Salamat sa mga aral naming napagnilayan ngayong araw tungkol sa pagmamahal, paggalang at pagpili na putulin ang siklo ng sakit at negatibong karanasan. Panginoon, tulungan mo kaming mag-instrumento ng iyong pag-ibig at kapayapaan. Bigyan mo kami ng pusong marunong makinig bago humusga. Bibig na nagsasalita ng kabutihan at isip na puno ng pag-unawa at habag. Pagpalain mo ang bawat pamilya. Paghilumin mo ang mga pusong nasaktan, palakasin ang mga nanghihina at bigyan ng

Noong oras sa buong Pilipinas, 6:11 ng umaga. Si KG Boy pa rin ho ito. Nakapag-teleport ho tayo ng 50 years. Ganito ba yung magiging tunog ko after 50 years? Sana hindi naman. I'm a bit under the weather. Okay, at medyo malat tayo, medyo garalga. Hindi ho, wala hong problema yung mga radyo ho ninyo. Ako lang ho ito. Garalgal lang ho ako today, ha? Pagpasensya niyo na ho. Ewan ko ba? Siguro dahil sa papalit-palit na naman ho ang panahon. Alam niyo naman ako, tunog matanda, pero batang bata. Oy, 29 na ho tayo ng buwan ng Hunyo, ha? This is the second to the last day of the month of June 2026. Lampas na ho tayo sa kalahati ng taon. Ang tanong, kaya pa ba? Aba, dapat lang. Oy, mag-ano pa lang tayo, ha? Mag-July pa lang, ha? Pero kahit na mag-July pa lang, ibig sabihin, dalawang buwan na lang bago ho tayo mag-bear months. Bago magsimula ang longest celebration of Christmas in the whole world, which is the Philippines. Ewan ko kung may bansa pang makikipag-contest sa atin ng ganun, ha? Parang tayo lang ang alam kong bansa talaga na ganun katagal mag-celebrate ho ng Pasko. Yung aking reminder ho sa inyo, ha? May mga ilang buwan pa ho kayong mag-ipon para ho sa Pasko. Hindi pagdating ng Pasko, ingangay. Diba? Matutuho tayong mag-ipon-ipon na. Tsaka yung para sa akin, ha? Pinakikisingit pala yung sa kanya, kaya pala yung nagre-remind. Wala naman nakakarating, eh. Ay, samahan niyo ako hanggang alas 9 today, ha? Ngayong araw ho ng Lunes, 0967-069-5768 or 0908-516-4466 para sa inyong mga greetings at mga requests. Ipadala niyo na ho ngayon din! At syempre, yung update niyo sa akin sa ano man pinagkaabalahan ninyo ngayong weekend ho na ito na lumipas. Were you busy or were you relaxed? Or alanganin busy, alanganin relax. Ganon din kami kasi. Sabi ko nga sa inyo, work plus pleasure. Yung trabaho na umaga, lakwatsa ng gabi. Ganon yun, di ba? Yun ang tamang work-life balance. Siya mga ka-vibes. At dito na naman ho ang mga awiting inyong hinihintay to make you feel good today, starting with Bruno Mars. With Risk It All, ako po si KG Boy. Para sa nag-iisang Good Vibe Station, ang GV99.1 giving you the show called The Morning Roundup till 9 o'clock today. Send in your greetings and requests, ha? I'll be waiting for them.

gusto niyo yun, may rave party tayo na umaga. Di kasi ako makapag-hype ngayon dahil nga yung boses ko bitin, di ba? Kaya nga dinadaan ko na sa kanta. That was David Guerra with Satisfaction! Send in your greetings and requests 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Fifth Harmony now, I'm in love with a monster. Sige na rin ang kwento.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Anak, gising na. Anak.
2: Rise and shine, mga Kavibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: Bakit right med ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
8: Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan RiteMed Medicines, kailangan RiteMed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: It's Melee Francis.

0: We got a good vibes and a headlines. You're on the morning round about 6:47 umaga.
1: I sound funny today. Excuse me for not. Parang akong cartoon character. Ako gagayahin. Kaya kayo patibayan nyo yung mga ano nyo. We only have one life. Pero na lang kung may ilahi kayong pusa, di ba? May siyam na buhay kayo. Sana all. Pero tayo lang, hoy, may isang buhay. Wow, makapagsalita ang taong araw-araw na puyat. Napaka-hipokrito ko talaga minsan. Hilig magbigay ng health advice. Kala mo naman, ka-healthy-healthy. Hindi, alam nyo naman kasi, importante kayo sa akin, di ba? Very important to me. Kaya I'm not gonna get tired of reminding you to take care of yourselves. Mas lalo, alam nyo, may stress ako pag alam mo hindi maganda pakiramdam nyo. Di ba? Uy! May na ba kayo niyan? Kasi ako, hindi ba? Naman tayo. Alam mo yung papaalala ko, just keep your meals, pero ikaw, araw-araw kang, ano, naka-fasting. Hirap. Hindi nga ako magbibigay ng health advice. Sige, huwag nyo na gusto nyo gawin sa buhay nyo. Okay, 29 ho tayo ngayon ang buwan ng Hunyo 2026. It's June 29, 2026. Bukas ay huling araw na ho ng buwan ng Hunyo. Ano na ho ba ang mga na-accomplish so far for 2026 dahil lumampas na ho tayo sa kalahati ng taon. Ganun kabilis. We're on to the second half of the year. And sabi ko nga kanina, a few months from now ay Burr months na naman. Oh, di ba? Alam nyo may mga pagbabago tayong nararanasan naman. Oh, dito sa Pilipinas. Meron! Akala nyo wala. Meron! Masyado naman kayo. Anega-nega naman kayo. Pero pagbabago, kagaya ng mga minimal na pagbabago, minimal na rollback na asahan natin tomorrow. Pagano ba pag sinabing minimal, local fuel prices are expected to decline starting tomorrow. Na magkano? Base ho sa ilang industry sources, pwede hong mabawasan ng 70 centavos to 1 peso and 20 centavos sa kada litro ho ng diesel. Habang ang gasolina naman ay pwede rin hong mabawasan ng 50 centavos to 1 peso and 50 centavos per liter. Yan ho ang asahan ho natin starting tomorrow. Again, these are just estimates base ho sa first 4 trading days of the mean of Platts Singapore and foreign exchange movements. So, posible pa hong magbago yan. Pero, yun, rollback ang inaasahan ho natin for tomorrow base ho sa mga industry experts natin. And then, there's one more thing, ha? Baka mapansin ho ninyo sa mga gumagamit ng digital transactions dyan, ay nagsimula na ho yung mga iba't ibang mga bangko sa Pilipinas at ang mga e-wallet operator sa bansa dahil sila ho hindi require na wag nang gumamit ng SMS and email-based one-time passwords o ito yung mga OTP para sa mga high-risk transactions. Nagsimula ito nung Thursday sa ilalim ho ng Bangko Sentral ng Pilipinas Directive aimed at strengthening protection against fraud. So ano nang gagamitin natin ngayon for high-risk transactions kung hindi na pwede OTP? Sa ilalim ho ng BSP Circular Number 1213 na inissue ho noong May 2025 pa, the BSP required BSP supervised financial institutions na palitan ang mga SMS and email-based OTP ng mas matibay, mas malakas no, na authentication method. Kagaya po ng biometric o yung behavioral or passwordless solutions bago ho June 25. O kaka June 25 lang ho, no, last week. So ito yung mga ginagamit yung fingerprint, ginagamit yung facial recognition, di ba? Pwede rin siguro yung behavioral, kagaya nung hindi mo usually ina-access yung account na yan sa ganitong klaseng lugar. Di ba? Yung biglang nasa Uganda yung cellphone mo, di ba? Nag-access ka doon na hindi naman usual behavior mo na nasa bansang yon. Parang ganun ba ang datingan, di ba? Malakas daw kasi pag ganun ang gagawin. Now, the directive covers banks and e-wallet operators averaging more than 75 million pesos sa online transactions kada buwan, including most universal and commercial banks, all digital banks, and select cooperative, thrift, and rural banks. Yan ho ang sakop nitong direktiba ho na ito. And institutions are also required to apply stronger authentication measures for high-risk transactions based on factors such as pay profile, transaction value, customer behavior, transaction patterns, and the nature of products or services. Lower-risk transactions may still use OTPs sent via SMS. So kung mababa, kung ano lang, kung magkano lang ang sineselbo siguro, 50 pesos lang, papa load ka lang, di ba? O pwede pa rin kami

0: Now, covered entities are likewise required to strengthen their fraud management systems with the capacity to flag unusual or suspicious activities such as rapid transactions and these involving new recipients or unrecognized devices to better detect and prevent unauthorized transactions. Alam nyo, ito yung isa sa mga inalala ko noon nung na-hablot yung aking cellphone. O, malapit na naman yan ha, yung tiktigan tirahan gandalan ha. Kahit tayo huy mag-happy-happy dyan, be careful, wag nyo akong tularan na hablotan ng ano nun ha, ng cellphone nun ha. Di umahabol kasi di mo alam sino kumuha dahil nga super siksikan talaga nun no? That night. So, ang unang ginawa ko talaga nun was nilog out ko lahat ng mga accounts ko including yung mga financial, mga related sa finance. Online banking, mga e-wallet, di ba? Kasi na-access nila, nabuksan nila yung phone ko eh. Nagtataka nga ako eh, na-delete nila yung Samsung account ko noon. Di ba? So, yun ang worry ko, baka mamaya dahil magsisend ng OTP, eh yun din yung number ko, no? So, the next day, I went to my service provider at pinalipat ko yung number para hindi na magamit yung SIM card. And you can actually request the blocking ng phone mo sa pamagitan ng NTP? Tama ba? Pangalingwan. Kaso nga lang, NTC, NTP, NSTP, ano, babalik pag-aaral na naman tayo. Ang ginawa ko, papablock ko sana. The problem is, I bought the phone overseas. Binili ko siya sa Bangkok, Thailand. Mas mura talaga. At least sa experience ko, ha, mura nung... Hindi naman sobra-sobra mura, pero makakatipid ka no? when I bought it outside the country. E na nga lang, yun yung ano dun, yun yung ano tawag dito? Disadvantage lang. Hindi mo pwedeng maipablock dito sa atin. No? NTC. No? Sige. 6:57 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Oy, instant shoutout na tayo. Gising-gising na. Ano bang ginagawa natin? Naka-live na ako ngayon ha. Pwede ho kayo manood sa magitan ho ng facebook.com/GV991. Pati na rin ho sa GVAM. Rengge ka tamong talapakiramdam king GVAM. Maka-live ko muna man po king Facebook na ning GVAM. Nung ating ko pong buring ipabati, again, let me know. Makapag-good morning naman tayo. Speaking of which, batiin ko lang, nakikiling ngayon si Ma'am Agnes. Ma'am Agnes Santos Lakayanan, good morning. Pag-greet daw ng belated happy birthday sa kanyang husband na si Boss Rod noong June 27, Boss Rod. At sa lahat to naman nag-celebrate this weekend. Eh, ano pang ginagawa natin? O lakasan nyo na radyo niya dahil babatiin ko na kayo. Happy birthday! Ganun na rin, ha? Belated happy birthday kay DJ Amir. Hindi ko pa natitikman ang handa mo, DJ Amir, ha? Ganun-ganun na, ikwento na lang ba yan? Ano? Lumipas na kasi, ano? O siya, ang atin hong dalangin para sa lahat ho ng mga nagbo-birthday ngayong araw at mga nag-birthday this weekend at last week. Sana ho'y marami kayong magiging rason para hong umiti at tumawa. Sana ho'y maging magaan ang taon na ito para sa inyo. Sana'y pagkalooban ho kayo ng puong may kapal ng napakaraming dahilan upang maramdaman ang pagmamahal ng Panginoon sa umagitan ng mga taong nakapaligid ho sa inyo. May the good Lord always guide you and bless you and keep you safe in your family. Amen. Happy listening ulit kay Ma'am Agnes, ha? Good morning, Ma'am Agnes. O, siya na. 6:59. Mga ka-vibes, ano ba ginagawa natin? Siyempre, check out muna natin ang lagay ng panahon today. May bagyo ba? Ayon ho sa PAGASA, wali. As of 3 a.m. today, kahit wala hong bagyo, meron hong low pressure area and it was estimated based on all available data at 495 kilometers east ng Surigao City, Surigao del Norte, at meron din hong southwest monsoon affecting the western section of southern Luzon. Ang inaasahan ho natin naman na weather conditions. Dulot ho ng LPA ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Habang ang southwest monsoon naman ho ay magdudulot ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa nalalawing bahagi ho ng Mimaropa at partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa Metro Manila at nalalawing bahagi ho ng ating bansa dahil ho yan sa localized thunderstorms. Ating sunrise kaninang 5:30 a.m. at sunset at 6:29 mamayang gabi. Alas 7 na ho ng umaga. Oras na para sa ating Instant Shoutout! Good morning to Ate Riza Gamboa, to Marlon Pamintuan Manalo. Magandang umaga kay Mrs. Manalo, Kuya Simon and Hannah. Kay Nanay Pines Jackie, good morning and God bless you too. Ma'am Aida Carano, magandang umaga. At kay Gianna Mirela Zapata, kay Regina Ararela Halili Escobido. Kay Engineer Norma Kabigting, good morning. Pag-greet daw ng happy birthday. Oy! Happy birthday, Ma'am Norma! O, yung aking pabati at aking hiling ay para sa iyo rin yun, ha? Sige, happy birthday sa iyo! Hello kay Marvin C. Lopez, Francis Anthony Gador, Dorothy Jane Celidio Lopez family from Alcala, Pangasinan, kay Ja Amoral Villanueva. Shoutout na kay Joaquin na papasok na sa school. Good morning, Joaquin. Good luck in your schooling today. At kay Daddy Angel Rosal Parigoy. Good morning at ingat sa biyahe sa mga naghahatid ang kanilang mga junakis papunta na sa swela. E, ingat lang ho kayo, ha? Kayo gagawang Fast and Furious Tokyo Drifting kaya kayong kalsada hanggang malilate na ko po, ne? Papakakalali ko po kayong dalan. Sige. 7:01, oras na para sa ating unang batch ng headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Senate President Sherwin Gatchalian nanawagan sa DepEd na agad punan ang 10,000 school counselor associate positions. Kasunod na pagtaas sa mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. DILG pinag-aaralan ng posibleng pabuya para sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Actress at beauty queen na si Herlene Budol, ibinunyag ang umaroy indecent proposal ng isang nagpakilalang gobernador. At Senator Erwin Tulfo, ikakasa ang total review sa juvenile justice law kasunod ng mga krimeng kinasasangkutan ng mga menor de edad. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines ng araw ng Lunes. Inatasan ni Senate President Sherwin Gatchalian ng Department of Education at DepEd na madiliin ang pagkuha ng 10,000 school counselor associates para sa mga pampublikong paaralan. Ayon sa kanya, mahalaga ito upang matugunan ang tumataas na kaso ng karahasan at mapangalagaan ang mental health ng mga mag-aaral. Sa ilalim ng 2026 national budget, naglaan ang Senado ng 2 bilyong piso para sa paglikha ng 10,000 posisyon ng mga school counselor associates. Alinsunod ito sa Republic Act No. 12080 o Basic Education, Mental Health and Well-being Promotion Act. Ayon kay Gatchalian, layon ng hakbang na matiyak na may mga taong makatutulong sa mga mag-aaral sa kanilang emosyonal at pangkaisipang pangangailangan habang pinalalakas ang kanilang mabuting asal at pagganap sa pag-aaral. Samantala, inaasahan naman ngayon ang agarang pagkilos ng DepEd sa pagpupuno ng mga posisyon upang mapalakas ang mental health services at kaligtasan ng mga mag-aaral sa pampublikong paaralan. Pinag-aaralan ng Department of Interior and Local Government o DILG ang posibleng paglalaan ng pabuya o bounty upang mapabilis ang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Interior Secretary John Vicremulia, kasama ito sa mga paraang tinitignan ng ahensya habang patuloy na nasa ilalim ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC ang senador. Ayon kay Remulia, magpupulong ang kanyang pangkat upang pag-aralan
2: kung magiging epektibo ang paglalaan ng pabuya, lalo na sa mga kaso kung saan ang mga akusado ay nananatili at large sa kabila ng malalaking patong sa kanilang mga ulo. Inamin din ng kalihim na may mga kakulangan sa unang operasyon ng kapulisan sa Senado noong Mayo na nauwi sa kalituhan upang kalituhan matapos ang insidente ng putukan sa loob ng gusali. Tiniyak naman DILG na patuloy umano ang koordinasyon ng mga otoridad at ang patuloy na pagtugis sa mga suspect habang isinasagawa ang imbestigasyon sa kaso. Paalala lang ho sa inyong susunod na mapapakinggang balita. Ito naglalaman ng sensitibong detalye na maaaring hindi angkop sa mga mas batang nanonood at mga nakikinig.
1: The morning,
2: makigabayan ho ninyo ang mga bata, ha?
1: The morning, headlines.
2: Ibinunyag ng aktres at beauty queen na si Herlyn Budol ang umano'y indecent proposal na isang lalaking nagpakilala umano bilang gobernador sa pamamagitan ng isang post sa kanyang social media account. Sa isang screenshot na pero sa kanyang social media, makikita ang umano'y mensahe ng lalaki na nag-aalok ng 150,000 piso, 150,000 pesos, kapalit na isang one-night stand. Agad naman itong sinagot ng aktres kung saan pinayuhan niya ang umano'y nagpadala na mas mainam na itulong na lang ang pera sa mga nasasakupan. Nirepose din ng aktres ang screenshot na women are not for sale, kasabay ng panawagan para sa respeto sa kababaihan at pagkondena sa umano'y objectification. Ayon pa sa kanyang dating manager, hindi ito ang unang beses na nakatanggap ang aktres ng ganitong uri ng mensahe online. Umani naman ang suporta sa publikong aktres dahil sa kanyang paninindigan laban sa umano'y pambabastos at objectification ng kababaihan. Inaatasan naman ni Senator Erwin Tulfo ang komite upang magsagawa ng total review sa implementasyon ng Republic Act No. 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act. Ayon si Senador, bunso dito ng pagtaas ng mga kasong kinasasangkutan ng mga menor de edad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Binanggit din ni Tulfo ang mga naiulat na insidente, kabilang ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban at mga kaso ng pananaksak sa Cavite at Negros Occidental. Anya, may mga kakulangan pa sa pagpapatupad ng batas na kanyang nasaksihan noong siya ay nasa media at ng manilbihan bilang kalihim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kabilang sa mga tututukan sa pagsusuri, ang kakulangan ng mga bahay pag-asa facilities, ang pagpapatupad ng pananagutan ng mga magulang, at kung kinakailangan bang suriin muli ang age of criminal responsibility. Patuloy namang nangangalap ng mga rekomendasyon ng Senado mula sa mga eksperto at mga kinauukulang ahensya bilang bahagi ng pagrepaso sa batas. Oras sa buong Pilipinas, 7:07 ho ng umaga. At yan ho ang ating unang batch ng headlines ngayong araw ho ng Monday. Para sa inyong mga greetings at requests, ipadala na sa facebook.com/gv991 or i-text nyo sa akin 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Meron din tayong comment section na comment section sa ating online audio streaming mixlr.com/gv-99-1. Magandang umaga kay Milagro Soriano Paho. Good morning at ingat ka din. Commercial break muna tayo. 7:08 ng umaga, time check brought to you by BMEG Premium.
3: Anak, gising na. Anak, rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
4: Be who you are for your pride. Don't hide.
5: That was legitness.
6: This month of June, it's our celebration of LGBTQIA+ pride. So raise your colorful flags, choose love, and be who you are. Happy Pride Month, Kabibes! This is GV 99.1, your good vibes.
7: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
5: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
8: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
9: United Home. Yunilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
12: Capito Sports Bar in Babalakat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, UKTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Babalakat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Babalakat on Google Maps or Waze.
13: Mga suki! Order na!
14: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
13: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
15: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas pinagaling pa?
15: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Pa-order pa po!
14: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
15: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
17: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Na-try nyo na bang Estings Belichon? The first and best Belichon in Pampanga and Angeles City. May only silog chon, bilaos, and food trays ang Estings Belichon at open for dine-in, pickup, and delivery. Franchise your own branch today. Send them a DM on Facebook, Estings Belichon.
7: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
20: 42 years of good vibes, 42 years of memories, music, and moments together.
21: Happy 42 together years!
20: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
21: GV99.1.
20: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
21: This is your number one good vibe station, GV99.1.
22: This song is brought to you by PMEG Premium. Kitang kita ang kaling.
20: GV99.1.

0: Anak, gising na. Anak.
1: Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Feeling dizzy or weak in the heat? Rest and hydrate. Heat exhaustion is real, so stay safe, ka-vibes. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1.
3: Mga ka-vibes, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makikita at mababasa. Lalo ngayon may AI. Ang daling mameke ng mga video o impormasyon para lang mabentahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang rule ko, mga ka-vibes. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniwala. Delikado yan, lalo na sa mga gamot o supplement kasi iinumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok. Umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff, paulit-ulit sa bawat pagpasok. Bakit nga ba? Kasi nga naman para masigurong walang ma-contaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kong may at least 50 tests at verifications pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil syempre may epekto mga ito sa ating katawan. Kaya masasabi kong seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta. Di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
2: You are currently listening to GV 99.1.
4: Your good vibes.
5: I have headache. I have body pain.
6: Pwedeng flu!
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
10: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
11: Ha? Huh? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
10: Ay, malabo.
11: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
10: Para malinaw.
12: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
13: EO, love your eyes.
14: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
15: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
16: Unilab quality yan!
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
19: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
20: Bakit Right Med ang binibili mo?
21: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
22: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
23: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
21: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
24: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Enjoy all day breakfast night till dawn at Yang Chow Avenue, Mabalacat with assorted Tapsilogan, drinks, and unlimited Yang Chow rice. Visit Yang Chow Avenue at 0825 MacArthur Highway, Mabiga, Mabalacat. Find them on Waze, Google, and Facebook, Yang Chow Avenue, Mabalacat.
4: Parents, give your child quality education na abugaya. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. From nursery hanggang senior high school, may 11,000 ESC subsidy for incoming grade 7 at 20,000 senior high school voucher for incoming grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated, shaping bright futures with care and excellence. Academy.
24: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the Morning Roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes.
25: This song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa abat.

We got good vibes and headlines around the morning roundup. So on a spot of 7:46 ng umaga, the voice is getting better. Better, huh? But not yet, not yet there. Masakit pa rin sa lalamunan. Ray, I told you about this like last week, right? I was expressing sore throat. Ngayon, ayon lang. At I'll do my best to serve you. Huwag kayong mag-alala, ha? Hey, send in your greetings and your requests. Join me over Facebook Live, facebook.com/GV991. Pati na rin po sa GVAM792, naglilingkod sa bayan. Karengke katampong makiramdam ortelano, maya payabak po kaya kongan. Kamusta ho mga pananim ngayong araw ho ng Monday? I understand it is, yes, panahon na dapat ng tag-uulan. Pero yung mga araw talaga na parang init-init pa rin talaga ng panahon, ano? Before we continue, let's say good morning to some of our advertisers para magpasalamat na rin sa kanila. Thank you so much, guys. Order from any branch of Del Shizo Pizza for as low as 229 pesos. Malapit na sila magbukas muli for franchise. So stay tuned and follow them on Facebook, Del Shizo Pizza. Visit the Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat City. They got live, back-to-back live bands. The best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open 24/7. At libre po ang entrance dyan sa Capito Sports Bar. There you have it. And, yes. Mga ka-vibes, kung meron ho kayo mga greetings at requests, ha, send them over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Na, balitaan nyo na ba ang panawagan na magkaroon ng permanent ban on violent video games? This follows the fatal shooting sa Tacloban City School, sa isa hong paaralan sa Tacloban City. Ito ho'y ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, ang kalihim ho ng DILG. Siya mismo ang nagsasabi, no? There should be a permanent ban daw sa mga violent video games. Sa isang press briefing, sinabi ho niya, and I quote, "Games espousing violence, like Gorbox, should be permanently banned from the Philippines. I believe that it desensitizes young people to the elements of death, violence, and murder. I believe that the government, that Congress should study the matter on how to stop this." Unquote. Alam nyo, yung mga ganyan ding sentimiento, no? Si Senator Rizzo Ontiveros. Pero kung kayo ba ang tatanungin, ano ba ang pananaw nyo dito? Kailangan ba na magkaroon ng ban sa mga violent video games? Kasi kung yun na ang pananaw ho natin na magkaroon ho ng ban sa violent video games because of desensitization, dahil sa exposure sa media, hindi ba ganun din ang epekto? Kung ganyan ang inyong lohika, yan din ang epekto doon sa mga napapanood ho natin sa telebisyon, napapanood ho natin sa pelikula, na mga violent din ho na mga storylines. Diba? Uy, marami sa mga anime, ganyan din ha. Kami ho, mga batang 90s, lumaki ho kami sa anime. Diba? Although yung kinahihiligan ho naming anime before, na, ano daw dito? Na Pokemon. There is ano ba? Hindi naman nagsusuntukan yung mga human characters, no? Ang mga nagbabattle doon yung mga pocket monsters, eh. 'Di ba? But may mga napapanood kaming violence din naman before sa anime, like for example Naruto, One Piece, 'di ba? Pero hindi naman ho kami, well, at least most of us, I believe, hindi naman ho lumaking violent at hindi ho humantong sa ganung klase hong pangyayari na, 'di ba, masasaktan mo yung iyong kamag-aral, 'di ba? Siguro ang nagiging problema dito eh yung access sa chat. May napanood ako on TikTok. It was a mom, kasama niya yung kanyang anak, and the kid was playing Roblox. And then nakita bigla ng nanay
na yung anak niya biglang naghubad, tas nagtatatalon. So nawirduhan yung nanay, bakit mo ginawa yun anak, sabi niya. And she asked the child. Ang sinabi ng anak, meron daw kasing kachatcha sa Roblox. I don't know if it's chat. I haven't played Roblox. May nakausap siya on Roblox na inutusan siya. It's one of his tasks daw. So, pinagawa sa kanya at sinunod ng bata. Diba? And then after that, dinilit nila yung Roblox. Siguro ako ha, base sa experience ko dahil mahilig din ho ako maglaro ng games. Kapag laro na ho ako sa PC games, sa paglaro na ho ng sa PlayStation, sa mobile games, di ba? Mahilig din ako maglaro ho dyan. For how many years, right? Pero wala ho, di ho tumatak sa isip ko na ako'y babibrainwash para makapalakit ho ng kapwa-tao. Diba? Pero yun na nga, hindi ho natin alam yung epekto sa mga bata. And yun yung particular ha, doon sa interaction with other people. Baka mamaya doon idinadaan. May mga nakakausap ho nila. Diba? Probably yun siguro yung kailangan tutukan, but not necessarily banning yung mga ganyang klaseng mga laro. Diba? Ultimo Fruit Ninja dahil may slash na ano, di ba? Pag-iisipan ba ibaban yung Fruit Ninja na lang? Di ba? So, kung kayo ho ay tatanungin, pabor ho ba kayo na iban sa Pilipinas sa mga violent video games o violent mobile man yan o PC games, di ba? Are you in favor of that? Yes or no? Basta, kung ako tatanungin ha, they need to dig deeper, di ba? Are we sure na yun ang problema talaga? That the mobile games are the problem? Diba? Marahil yung ilang mga, anong tawag dito? Yung ilang mga bahagi ng mobile games. Yun ang sinasabi ko eh. Probably that's one of the reasons. Pero alam nyo ha, beginning today, ngayong Lunes, meron hong mga paaralan sa municipality, sa isang municipality po sa Cebu ha, that will confiscate cell phones brought by students at ibabalik lang po ito pag natapos na ang academic year. Nako! Ito ho'y order ni Dumanhug Mayor Efren Guntrano. Gagun Gika. He ordered schools to confiscate cell phones beginning today, Monday. At ibalik pa lang yan sa katapusan ho ng school year. Hindi katapusan ho ng araw ha, katapusan ho ng school year. Naalala?

at the end of the school year. So parang ganito yung nakikita ko dito, no? Now, the security measure na pinatutupad ho dyan sa isang municipality sa Cebu was introduced after the deadly shooting in Tacloban City last week. Sa isang Facebook post last Sunday or yesterday, addressed to school heads, Dica said the municipality would implement a total ban on cell phones inside schools without exception. The mayor said the policy aims to help students focus on reading, studying, and interacting with classmates instead of spending time on gadgets. Yun din siguro, I mean, the system now requires access to digital space, right? Minsan yung mga assignments, yung mga lessons pinapadala through online, di ba? Through digital. So I don't know how this would affect them, no? Now, he is also urging parents to do their part at home by talking with their children and monitoring what they learn in school and encouraging healthy relationships among family members. And Giga assured parents that the municipality would ensure students' safety despite the cell phone restrictions. Kasama din yan, no? Yung cellphone, papaano kung sakaling may magpapasundo ka or may emergency at walang cellphone yung anak mo, di ba? So, how are they going to be able to contact you? So, ilan yan sa mga sinagot nitong si Gika. The mayor said he would meet with all school heads at 1 p.m. today to discuss the implementation of the policy. So, isa yan sa pwedeng itortang tanong din natin today. Pabor ho ba kayo dito na magkaroon ng permanent ban on cell phones sa mga oras na nag-aaral ang inyong mga anak? Dapat huwag sila magdala ng cellphone kundi kukumpiskahin, di ba? Yan ang patutupad starting today dito diyan sa isang municipality ho sa Cebu, no? So many things that we can talk about ngayong araw na ito. But for the meantime, mga ka-vibes, atin ho munang batiin lahat ho ng mga nanonood sa programa. Once again, pwede ho kayong manood sa facebook.com/gv991. Pwede rin po sa atin hong text line 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Hello to Ma'am Aida Carano, good morning. To Ma'am Nani Pines Jackie, maganda umaga. To Mary Jane Agawili David, kay Eugene, Jane, Kim, Kenny, Bubbles, Kurt, ng Purok Dos, Barangay Pampang. At sa kanyang mga grandchildren, Dominique, Luke, Leona, Rafa, Coco, Riley of Canada. Hello to Ma'am Catherine Santos at sa kanyang mga apo, sila Cassie, Austin, and Kaylin, playing pa-play daw ng song na Kahel na Langit by Mackie. Thank you and God bless din po sa inyo. Hello din to Paring Ronel. Paring Pastor Lunel Lugtu, ito'y isang gamer din eh. Ikaw ba ano bang pananaw mo dito, Paring Pastor? What is your perspective on this? Shoutout daw kay Shiloh, ang aking inaanak, no? Bago pumasok school. Good morning, Shiloh. God bless you. Sabi ni Lunel, Pokemon iba na rin daw kasi na-encourage na mag... na-encourage na magsabo. Uy, walang ganon. Mga mamel, uy, mga ibang gullible ng mga nakikinig, mamaya eh. Sabihin nila, oh, yung pala, ano po kayo mo? Rico, aray mo. Oo. Sabi ko sa'yo, yung violence, paglag lang yung game, totoo yan. Di ba? Umiinit ang ulo natin eh. Okay, meron ka talagang 80-80 na kakampi, di ba? Sa ano? Sa Mobile Legends. Good morning kay Bapang John Cruz Henriques. Sabi niya, kung gusto nila iban ang mga violent games, dapat iban din nila yung mga political dynasty at corrupt sa gobyerno. O nga naman, di, unahin niyo na yon. Oh, di ba? Hello kay... yan. Sabi ni Paring... ito, maganda ng punto ni Pastor, ha? Kung tatanggalin ang mga video games, tanggalin na rin nila yung mga mobile na sugal. Totoo naman. O, di, porket ba kumikita ang gobyerno sa sugal? Sa tingin nyo, wala rin na kasamang na idudulot yan? Uy, kahit anong uri ng sugal, lalo na kung sumusobra at wala talagang assurance na hindi maa-addict ang mga tao sa pagsusugal, lalo na sa online ho na yan. Masamang epekto yan. Ginagawa lang katanggap-tanggap ng gobyerno. Palibasa, nagbabayad ho ng tax yung mga legal ho na mga online na... gaming sites, mga online sugal. Pero meron humasamang epekto yan. Ay, nako. Oh, ano?
Ang dami mong